emem na aboa DBS wonum guso ene enchansi ye twaklaling plus na eguho woto ham chichemudu yate afribo nso na sedane yakobosoma wonso a mfrinchia dio no ye ba behwe oha obi aba na yasiesie ne kama adia ma DBS nko na ye ne sa thanks to you computer clinic aya sabia ba kope a o meyaje omotum obi ade ne yade ko obi aba be ka chero se ampa omukoye no yade na dwane sanse mfidie no ewura ni padio na chi yade no ba eno ano no afi ho ato haxa mixture haxa capsules kam yerunu bom mene unum nsuo no a simadua sachi no anom topaye no osako yamkro na wu wo na ogyina na aso no wanum ni aboafo de kase no ebre afa yenye bre kase no yamungrem